Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: yanzu kuma za mu ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
1: Sojojin Burkina Faso a ranar Laraba sun ce sun dakile har-haren da kungiyoyin 'yan ta'adda suka kai kan wasu sansanonin sojoji a ranar 30 ga watan Yuni, inda aka kashe fiye da mahara 400, yayin da sojojin suka dakile harin tare da taimakon jirgin sama. A cikin wata sanarwa da hedikwatar sojojin Burkina Faso ta fitar a daren Laraba, 'yan ta'addan sun kai har-hare kan sansanonin sojoji da kuma jami'an sa-kai don kare ƙasa a ƙauyukan Gayeri da ke yankin Sirba da Solhan da Sabba a yankin Liptako. A cewar rundunar sojojin ƙasa tare da goyon bayan jiragen sama, sun mayar da martani nan take ga har-haren. Sun ci har-haren ta sama da ta ƙasa sun yi sanadin kashe 'yan ta'adda fiye da 400 da ba su damar ƙwato kayakin yaƙi masu yawa, ciki har da babura fiye da 250, makamai 353 na nau'o'i daban-daban, harsasai da kayakin sadarwa. Sojojin sun kuma bayar da rahoton mutuwar jami'ansu guda 3 yayin fafatawar, ciki har da 2 a Solhan da 1 a Gayeri. Ayyukan tsaro na ci gaba kuma suna ƙaruwa domin bin diddigin waɗanda suka gudu da tabbatar da lafiyar 'yan ƙasar, in ji rundunar, inda ta roƙi mazauna su yi haɗin gwiwa da jami'an tsaro, su bi umarnin tsaro kuma su ba da rahoton mutanen da ake da shakku a kansu. Sanarwar ta alaƙanta har-haren da yanke hulɗar diflomasiyya da Burkina Faso ta sanar da Faransa, inda aka kai harin kwana guda bayan sanarwa. Burkina Faso ta kuma zargi ƙasar Faransa da bayar da goyon baya ga ƙungiyoyin 'yan bindiga. Babban bankin Najeriya, wato CBN, ya sanar da soke lasisin aiki na ƙananan bankuna na microfinance 46 a faɗin ƙasar, wanda ya fara aiki daga ranar 1 ga watan Yulin shekarar 2026. A cikin wata sanarwa da CBN ya fitar, an bayyana cewa an ɗauki matakin ne bisa ikon da aka ba bankin a ƙarƙashin sassan 12 da 13 na dokar bankuna da sauran hukumomin kuɗi ta shekarar 2020. CBN ya ce ya amince da soke lasisin ne daga gwamnan bankin Olayemi Cardoso, bayan bankunan sun kasa cika muhimman ƙa'idojin da ake buƙata domin ci gaba da gudanar da aiki a matsayin cibiyoyin kuɗi da aka baiwa izini. Babban bankin ya bayyana cewa dalilan da suka haifar da wannan mataki sun haɗa da ƙarancin kadarori da ba sa iya biyan basussuka, rufe aiki ba tare da amincewar CBN ba, da kuma dakatar da harkokin kuɗi gaba ɗaya. Sun haɗa da rashin fara aiki cikin watanni 12 bayan samun lasisi, da kuma gaza kiyaye mafi ƙarancin jarin da baya lalacewa saboda asara. CBN ya ce wannan mataki wani ɓangare ne na ƙoƙarinta na kare kwanciyar hankali a fannin kuɗi, kare masu ajiya da tabbatar da bin ƙa'idoji daga duk cibiyoyin kuɗi da ke aiki a ƙasar. Haka kuma, bankin ya jaddada cewa zai ci gaba da ɗaukar matakan sa-ido da doka domin tabbatar da ingantaccen tsarin kuɗi mai aminci da ƙarfafa amincewar jama'a ga tsarin banki a Najeriya. A jerin bankunan da abin ya shafa, akwai Microfinance Bank daban-daban daga jihohi da birane, ciki har da Lagos, Kano, Abuja, Abia, Ogun, Kaduna da sauransu. CBN ya ƙara da cewa wannan mataki zai taimaka wajen tsaftace tsarin microfinance a Najeriya, tare da ƙarfafa bankunan da ke aiki bisa ƙa'ida da ƙarfi. Hukumar ƙididdiga ta Ghana a ranar Laraba ta ce hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar ya ƙara a wata na uku a jere zuwa watan Yuni, inda ta kai kashi 5.3 cikin 100 a cikin shekara ɗaya daga kashi 3.7 cikin 100 a watan Mayu. Masanin ƙididdiga na gwamnati Alhassan Idrisu ya danganta ƙaruwar farashin kayayyaki da ba na abinci ba, ciki har da sufuri, gidaje da fannin ilimi. Hauhawar farashin kayayyakin ta kasance ƙasa da kashi 13.7 cikin 100 a irin wannan wata a bara, in ji Idrisu, yana mai ƙari da cewa an ƙara samun matsi na farashin kayayyaki. Ƙasar da ta yi fice wajen samar da zinari da man fetur da koko ta fara fita daga mummunan yanayin matsin tattalin arziki da ta faɗa a ciki shekaru da dama. Ƙaruwar farashin kayayyaki da aka samu a kwanan nan ta tantance sa-ido don tabbatar da nasarorin da aka samu a baya, kamar yadda Idrisu ya shaida wa manema labarai. Haka zalika, hukumar ƙididdiga ta Ghana ta ce kayayyakin da ake samarwa a cikin gida sun ba da gudunmuwar fiye da kashi 86 cikin 100 ga ƙaruwar farashin kayayyaki. Babban bankin Ghana na shirin ɗaukar mataki kan darajar riba da ake samu a ƙarshen wannan watan. Ya dakatar da shirin zagayen rage darajar kuɗi a watan Mayu saboda damuwa kan hauhawar farashin kayayyaki. Wata kotu a Kenya ta gurfanar da ɗalibai mata 8 a ranar Laraba kan zargin kisan ɗalibai 16 da suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a